0: Radio Sapiencia, 95.5 FM.
1: Ezekunye, la chefongo,
2: Igwe.
3: Ọzọmma akwa ekike gị nụ abụrụ ya gbaa onwe gwana ihe dị iche n'etiti gị na ndị nze na ndị igwe
4: enu ọ na-abụ ya ka iji nwa ya ekwu igbo na-asị na onye yiri nkịrịka akwa
3: oyiri nkịrịka okwu biko kedu ebe m ga-eji gote nwa ụdị ekike omenala ụdị nke gị ya
4: ngwa gee ntị
5: eze pake ego traditional center
4: Ezi Apaka Ego Traditional Center West Africa Limited etiela ọkpọ saa kasị o na ndị niile chiri echichi na ụdị omenala dị iche iche ga-adịrịrị ọgọ n'anya site n'iji ihe ekike omenala ndị a mkpọ ndị eze elephant tusk akpụkpọ agụ jacket lace akpa agbada royal gown oche ndị eze akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke na ụdị dizaịn dị iche iche isi ụlọ ọrụ anyị dị na 49 Awka Road Ọnịta Anambra State ebe onye eze na-egbu opi
6: fon anyị bụ 08033407129
1: Ezi Apaka Ego Traditional Center West Africa Limited ọwa ya na-ebu na nro
7: Papa, mmekwa ntị gị ka nkuziri gị otu esi eji ope.
8: Ya, ikuziri m otu esi eji ope.
7: Enu, gaa na Play Store.
8: Esogbula onwe gị nwa m, anọ m ebe a na mbido afọ mbụ.
7: Ya bụ nwere kemgbe.
9: Enu, legodo onye a, ọ na-eji ya kemgbe ụbọchị banyere mahadum.
7: Hey, ya bụla bụzi m ụbọ onye ahụrụ ebe a nọ.
8: N'ikpeazụ, amamihe abatịlanụ. Afọ asatọ ope bụkwa akụkọ ndị mbụ jiri ya. Tụkwasị ya obi ma nọgide na ya. Obey at 8.

0: ibe anyị biko n'ehi n'ụra o enwere ihe kpatara ya.
1: Gịnị kpatara?
0: Ọrụ anaghị agwụ agwụ, ọrụ ahụ ka ga-adị mgbe ị tetara hie ụra nke ọma n'elu matrasị Muka.
2: Ọ bụ na dị ya onye na-arụsi ọrụ ike kacha ukwuu chọrọ ezigbo ụra, nweta nkasi obi zuru oke maka ezigbo ụra abalị. Muka na-eweta nkasi obi na ndụ.
3: Nne, echetara m nke ọma na ọ bụ ihe dịka izu ole na ole gara aga ka anwụnta tara gị. Lee ka isi ama jijiji ka onye oyi ụgụrụ na-atụ. Ị nwekwara ahụ ọkụ dị egwu. Ị nakwaghị eri nri otu o kwesịrị. Ọ dịkwa ka ị nwela ọrịa ịba.
4: Di m ọma, eziokwu ọ dịkwa ka ịba abịala m n'ahụ. Achọghịkwa m ka o butuo m maka eji m ọtụtụ ọrụ n'aka ugbu a.
3: O kwesịghị ịbụ nsogbu. Ka anyị zụọ ọgwụ ka ibido ozugbo.
4: Eziokwu ka ị kwuru, ma kedu ọgwụ ịba anyị ga-azụ ugbu a?
3: Enyela nsogbu. Ndị ọkachamara na-enye ọgwụ nyere m nke ha kpọrọ Lisunate Soft Gel n'oge gara aga. Mgbe ịba bịara m, ọ rụrụ ọrụ nke ọma mgbe ahụ.
4: Lingini.
3: Lisunate Soft Gel. Chere ka m ga weta ya.
5: Jiri Lisunate Soft Gel mimi

0: whose original top bond na confirm.
1: Papa, mme kwa ntike, kan kuziri go to se GOP.
2: Yeah, ikuziri mo to se GOP.
1: Eno, Ghana Play Store.
2: Esu bulu mwe giwam, anga meba, nambida afombo.
1: Eh, ya vi wula kembwe.
3: Eno. Legodo onya, ona eji ya kembu bachi ba yer mahadum.
1: Hey, ya wula buzi mubu onya huna ba anu.
2: Ni bazu, ama mehi abat lanu. Afasato upe, buwa akukon dembu jiria. Tukwasi yobi, mando gini.

ụmụnne m ụnyaa, mgbe Nigeria na enwe aṅụlị independa, ụwa niile nwelu ndị a na-echetala ụnyaa. Ụnyaa Ọktoba gbalụ mkpụrụ ụbọchị nke mbụ. Ndị okenye, ndị kalụ nka, kụwa niile chetala ụnyaa. Mana ịma agobodo ya adịgonu ka ọ dị, amarọ mma ọnwụkwa ka esi cheta ndị okenye n'okirikiri be anyị. Ụnyaa bụ International Day of Older Persons. Ndị gbagotego onu, ndị kagolu nka, ife niile fa na-agabiga, onye oyibo na-akpọfa senior citizens. Ife niile fa na-agabiga, ụfọdụ n'ime fa esi ọzọ ike inyere onwe fa aka, ụfọdụ n'ime fa ụmụ fa aka esiri ofe ike inyere fa aka, ụfọdụ n'ime fa achọọ mago ife dị iche iche, ụfọdụ n'ime fa nwere alụfa ga-atụtagasị ga-edozi obodo, ụfọdụ n'ime fa nwere ife na-adakwasị fa fa mara onye fa ya ekpesalụ. International Day of Older Persons, ụnyaa. Onye ọbụla mma hujuman ọfụma mana m ejiri ndị okenye egwu egwu chaa chaa chaa. Ana m achọ ohere ọbụla m ma-eji wee kwu ilu ndị okenye. Ọ na Sapiens Express, ọ na baị ka anyị na-ana m achọba mago. Mana ozuzo m fo International Day of Older Persons, nchịkọla ihe niile m nwere tii na-akpa si na tata ebe anyị ka anyị nọ, ndị okenye ka anyị ga-anabata. Ife ọbụla na-akpafa, ife ọbụla jaa, ife niile na-atafe anya alụ n'obodo anyị bụ Naijiria, fanyị kwugbadie n'abalị a bụ ndị okenye. Ife niile ha kwugbugolu mbụ na be anyị ka anyị na-ebe a nwee ka ọ dị na imago, ọ na-ada enwetaba anyị fanya tata bụ maka ndị okenye. Mana tupu anyị anụba onu ndị okenye ka mkpafe ofe ife ma ife na-abụ na-ama echenwu. Nke mbụ bụ ọ bụ na ịga Sapiensa Express n'ụtụtụ a, anyị kwu maka nwaanyị mụrụ ejemụ ịtọ tọọ n'ụlọ ọgwụ. Anyị na-afụ agbakili ya na ka anyị laa aka ka ụmụ ejemụ alarị ebe n'ụlọ ọgwụ naba. Mana ife anyị kwuzi n'ụtụtụ a ka anyị na-erezikwalụ nya bụ nwaanyị ego bụ na anyị na-ekwu maka ndị chọtalụ nwa aka wee mesịa mụọ ifefe agabigasị ka fa wee kpọọ nya fa kpọọ n'ụtụtụ a wee kasie ndị nke ka na-agabiga nya bụ ife obi gbaafa ume mago gbafa ka o si delụfa mgbe nke fa ka fa wee maa na ọ bụrụ sọ fa bụ nya bụ ibu na ọ nwekwa ndị bugoo ya tupu fa nwabubie ya na ka a ga-esi zinwufa nya bụ ibu ọ bụla ga n'ụtụtụ a nụgasịrị ya. Mana onwe ụkọchukwu kpọrọ m ka a mesị mmemme a wee gwa m sị m Ijumanụ biko mgbe ọzọ anyị eme mmemme a mụ anyị tinye ọnụ ka ụfọdụ ụmụ nwoke na-agwa onwefe eziokwu. Enwe ọtụtụ ụmụ nwoke gwọgasịla ajọ ọgwụ bagasịa otu nzuzo dị iche iche wee kwe nkwa na ọ bụrụ na emeelụfe ife dịka nafa ma amụ nwa. Enwe ọtụtụ ụmụ nwoke banye n'otu dị iche iche na-agwọ ajọ ọgwụ dị iche iche, ma ndị kechite ekechite, ma ndị niile abefa, ma ndị ọ dị n'okpuru hakwafa ji alarụ ụla kịta kịta, ma ndị nya n'ukwu, ma ndị nya n'onu, kwelụ nkwa na eme nke nwa na ife nwa dị etu nwa na-amụ na nwa. Mana ọ gwara nwunye ikeli omegoli ya tupu ọnụ nwaanyị ya etoja nụa nwaanyị nwaanyị na-agbaghalị na ọ na-achọ nwa. Ịma na ikwelụ nkwa, ịma na ịnọ n'otu nzuzo, ịma na gị na dibia na-agba gị agbada, ịma tinye nwaanyị n'anya mmiri. Enwe nwaanyị nke kpọọ n'ụtụtụ a si m Ijumanụ na ọ chọọ igbu onwe ya ugboro n'abọ na ọ chọọ igbu onwe ya ugboro n'abọ. Nwa si akazi nke bụ igbu onwe ya maka na ị na-achọkwa nwa, ọ si na m ama aghọta
Zakasi, kwepa ye jigidi. Welu zani ye buo mwai. Hosi na ajada hana. Nzuko mwai. No bodo. Ifadi kana akalo otu aga atu. Nyangwa weni aka sibiko nununu. No otu a herika. Onye obuna nebe asia. O ugwa akwa kena akwa. Ko powder mwa ki inego. Come on now otu tuwa. Hosi kwanu. No otu a de mma. Nebe asia oromakana onwere ugwa akwa ina akwa nwa takili. Oromakana onwere onwere ulu iba alu nwa takili obuna. Koji din ka o de mma. Nyangwa ya kukata oku. Mwebe na bako. Kwa chukwa asim. Oh, magunu kwa chukwa. Na jelu chukwa ozi ofuma. Hosim na kembe. Omebele ife mmo. Na mfu umu mwuko one. Biago ka anna potafa. Na ife fa banye. Agwa fifa geme fa abofu o. Na kwa dizi banye. Mana mputa na afyaru. Bezi lapta mwenye yi. Wasi na mbie na banye akamku kwa haya. Otutu mwa ino fune anya mili. Obago obada ngwa nke mwa. Onwe mwa inke si. Ni ife ona angu. Ife bunyeli ona angu. Deka mposi. Mposi madi ilije. Nane siye si tupu ngwa. No si nye. Kowe ngwa ndi yade hani ine. Abwa felosi abe hano one isi ha. Iye nyongwa na angu. Enwe wata kili the 15 years. Ari ili ni ise. Jenu mo, oje na bedi bia nu moji bai. Ai koli anabai kaina eba, odi ko 2024. Welwe, ari ili ni ise 15 years. Wesi di bia, gwalu mo gwego. Di bia, bwezi bo mmadu. Di bia, sebiye kamera. Atotun di geche tiya neku. Wesi ya, ni ife geji gwalu go gwego bifi jibulu ngoke. Ni maamu mwa. No wagi. Oh, since a wadro. So wadro. Rabu ne mwemego. 15 years. Gwanumu nye 15 years. If all mago. Utwa akwa de kwoto tunde. Kweselung kwa di chiche. Ufodu ne me. Mamu mwoke. Ufodu ne me. Mamu amu. Mana fame zuoke na mado. Fame ezu oke. Ma ndi gana agusi onu mmili. Ma ndi gana agakata ada. Ma ndi yaba agakata ifodu da adoba fa. Nsobu adiro. Kamuofi ise muyabu ne mwemego. Kamuofi ino muyabu na. Yena laputa mwenye yi. Ono atasa afu. Eje ali epele. Mana gingwa ma. Nebiti ilisi. Na mputa abongu. Wadigo kwa nukoya adi. Jesu mela.

Hello. Hello. Oh. Oh. Network I am agara na anyasi amana abuni na akpu ya na akpu ya oh ha ga no lili onu fodu ndok nyen abani atupo aya po. Ndibala afili si ni se we gbagobe unya ko wani ne chetalo ndok nyen ha sika chetafata at

Osino Shaka Road. Osi ni fine media ma na sigwa umunne na abonde na anu ogo. Ma na maguleri. Sibiko si maluka si we kwanyunya boku. Tupu we balugaba. Sina fabo umunne. Ifo bona bia na ese. Si maluka agi si we bezi. Daluri ne wayo maike na gino zopeliche. Amako pala. Ako pala si uruchoma okabala aba. No si fege. Welo hesonyala anyi. O si. O si na ife kacha si wuti ebu. Ife ndapu. Umu waka na ndapu. Umu wanyi. O si umu waka umu waka gini na emezi unu. O si sibiko si wetu nataka ni fosi se nonya ni duba fodo muaka ni nani yi hello yeah I na kana gino so police I find abc apo network